hlweka le go boka jwale ka badimo ba mahodimo re tla utlwella sello sa dipelo tsa bona re tla ananela go boka ha bona morethetho wa bona o tla khutlela boemong melato le ditshito di